你讲落落去，到古拉莫个菲尼花菲罗都爱放放我菲尼米的，哎个对，到了这里个木头都花嘛，花哇好木的，第二个的花啊，菲阿瓦都以后我管个好个买，哎，都个都爱到爱讲个嘛，嘿尼古拉莫尼个到放莫到啦，哎呀，到爱乌牛王咪当啊，爱乌牛王法罗托诺。Ia dai minima ke tu fakau ngah tu pe ke dai minima e replay ya tuai pe tu ta ya tuai ai fakai ke e ke na fai i he we ke ko o si o mili ka morgen pe am we kau ta ha a toko ni ko ia ai e hoko hoko a tu ai polo kalama ko ia e ka ha o pe na fakau ngah tu pe fo ko ni ma e ka matai ka ne lah ya ngah fitu utaki mai ko en ih na ege ge na fanong pe ko en ih ko na te fi ma be ge te fanong e fo mala ala na fai he tala te o se tala no ak ge ya o ko si ko ge te mini ma ya e te replay e to ai ai fra ge ge ko ya pe fe tala no ak mo mili ka mo ge o te fok be mo da ma hi tu ak ge ka ma nga hi fanong no ka ko ga kan no e ta o pro kala mo ko ya o e te fini Yeah, kimo e beta hoke to matala e ke week any ko any ai da ulog fast ko ya e he fi

拄啊，是问个烦恼弄个过年，诶，讲啊，拄啊向个哩啊，小卡单咪拄不，把咪个大路个个路个偏个路个，小个冷巴话拄系到不落个冷巴个费费呢，来不到会费费东西啊，个大呢个小红个费马哦，费拉尾莫费马哦，发个风个发个捞，别发哩发个捞，别说莫那 office 我发个话 email 里边呢，别别去 Brisbane 呢，个到了里费对。mala e falao at fa ki ko ye ke lao ya lao ke ngai me fa fa mi li pe be ke lao ke ngai me fa ko ke pe mo to tong gi ho ho i yo ka nga tong a ke ngai fa ki ki ha of ye ma o to kon di fa lao pe fa le fa lao pe tu ta ki fa ha don pe ke si yo ka ta me tu po mo ka ta lo e ke ke pin ko lo yes i telefoni ke no fa to lo fitu hi wa no wa lu fa wa lu wa lu fi ko ya no fa to lo fitu hi wa no wa lu fa wa lu wa lu Pekua au tono pekua na uo fisi e whunga waka ulua ki ue whika walu hiwa ke hiwa taha o hala peu ti i loto Burwood. I o koe ngongolele ia a sio ka tami tupo, mai na kau taha loya koe ia, koe pinnacle lawyers. Ai hoko hoko te tau whanonga nongo lele ke hewhi fini, koe talanoa maali ia ke a porikapi foketi, mai na kau taha koe aku i loa koe Pacific Connect Proprietary Limited. Io kainga tonga ko la vita o e fai fa tonga ia ai ka tani ke fa o a ho o fa ki tonga ki he family pe mo kainga ko winga e Pacific Connect Proprietary Limited ko e ho ko taki anga pe ko fe tu taki anga ia o e Pacific im ho tapa pe o e kolope ai fai fa tonga ia ai ka tani ke fa o a ho nga ai fi ma o ke ke nga ai fa ki ki o e time te period follow a vaka ki ha tapa pe o e kolope Pefoki, ke me ke fawai, a ho uta, motto fahanga tokoni, befe mau ke fale, motokoni, ekauta Pacific Connect Proprietary Limited. Pilotaki for Hadon Begoi, ki ekautaha, engai fagaiki, kia viliami higi for noa foketi, ye no fa tahanima, nima o noa, waluta valu figure koya, no fa tahanima, nima o noa, waluta valu. Pego porika pe foketi ia no fa ta no ta fa no hiwa fa balu fika ko ia no fa ta no ta fa no hiwa fa balu pego auto no ki he warehouse e fika hiwa fitu o hala Deakin Street isi wa water o na ngala foki na ia ia ufi pe mo e kumala pe me Brisbane e ko ki lo be ke to e ko ma hu inga ta pe ki fitu ka fa to no ko tu ia ko follow ene o si ana ka va kai ele mana ko ke to e kage ko ngoleia a polygraphy foketi ga ma briami higi fonua foketi the moe pacific connect proprietary limited okay tu go dai be moe fanono lele ko ni ko fanono ngome akai tonga io kai nga tonga o tonga ba dai me ko ni momo ko ko anga pe ke yai ha te me akai tonga ke fra ma fana ye dai me momo ko ni Enge oi ai ma watu ai talo tonga ku si tere tuku aisi be ke talo futuna ba be ke manio ke pe me utulau. Fakatu ye to tongi pe to le le pe mono kakano. Ke nga hi fakai ki ke ufe mau kawai a ga ba o ke fe mau ke tiliva tu a ho o ta me to ko ni me kai to lava no pe mo ye. Ko fika telefoni ko noa fa fa hiwa lima ono tolu lima fitu fitu. Fikai e mo'a mea ngai whakai iki, noa whaa whaa hewa, ni mao no tolu, ni mao fitu fitu. Pika pao kufi alu whakanga tonu pia ki he toa sila e mao mea i, whatangai kui whanau nonga kui ni pia mai sio ni vaenga pia mai Comcel Tax Services. O kia i a e toa sila e malaba, kia pao kufi alu whakanga tonu pia mea i, alewa ke kumia ki iyo kui toa sila kui fika taha ono stroke hiwa whaa o Bryant Street i Padstow. Aku bayi he fakai ki koe ni o kutu ukau ngā api pia moe Bunnings Warehouse pia e mao meai ai mea takoni koe ni koe mani koe u kila e ua noa kai ke ngai fakai ki koe fika telefonina ke fai kea ye fitu utaki noa faa faa hewa nima ono tolu nima fitu fitu koe ngongo leia pia me sione wa inga pia moe Comcel Tax Services Mumbe mege hui ae whangwhang o whereniti, whang mo follow-out by Meledio 2-3-0-0. Koe tawa amwain ke konga whaka o se tau polo kalama ki vefini, pe koe tui o ku mahu inga pe mo aonga, ki
kamata ha whakatala noa pia mua whakamala ala o e ngahi uni mea whikawa ki pia mua e tohu i kakai. Hangi koe a kumomi ei e whakahoko a e tohu i kakai a Australia ni, he pōtu si te kono taha taha koe o a kosi. Ai a ku wane tuhe te ai mini toi wike tolu. Whatangai o ku lawa pe ki whakafonu a e whomu tohu i kakai online pe koe whomu pepa e tuwha ko pau e whia mao. I he whakaosinga koe ia o e mahi nani o ku nau behe e tukua toa i a ngahi whamatala whakahino hino whekawa ki pia mo e tohi kakai. Pe ko tu i o ku whaa o behe ngahi whamatala ki he maha uinga o e mea koe tohi kakai. O ku kono mooni koe tohi kakai koe ni ufa te fito pe i he tokolahi pia mo e nofo a ngā hangi koe ngahi mea whakafo i tui tui koe ngā ue koe pā ngā hūmai ngahi ui mea pehe. Oku lai api te ngahi whamatalai au whia mao e he pule a ngā pe koe ngahi patungau ke he ke he a pule a ngā. Oku i kai ke whakakau ia i he whihu ngahi whihu i koe ni. Kapau e whakakau koe toa e ngahi whihu i au whia mao e he pule a ngā mo e ngahi patungau e e koe whomui a wange ha tohi a hane mā tolu koe koe lahe a ngahi whehui. Kake, u whangatangata pe a ngahi whehui ke ngahi me a ku tui mo whamu e pule a ngā o mātua ki fuu mā ui ngā whau ke ilo a ngahi tari ke whau a ke ngahi whamatala whaka waka mga he uni mea koe a. Nā ko whaalame pe whau ke ngahi polo kalama ki mua whaka waki mua aonga o e mea koe tohi kakai. Pea kumai nunga fua pe. O kuhange a whahenga sa vea ke i loi a e lahi mo e tūkunga a e kakai o nofo i a Sireria ni. Ko hi kono koe ngahi palani ngā ue a pure a ngā mo ane ngahi potu ngā ue. Pea ikai a koe a pe kawai pea mo ngahi steiti a o kuao ngā lahi a pito a pito. E ilo iai pe moe ngahi whitu o ku toko lahi a ngea ngea e nofo ko hi koe palaini o e ngahi nau nau whakaru fua ke kakai o e whanua hange koe ngahi hala pure anga koe ngahi apiako koe whare mahake. Tātoa ngahi uen mea ko ia o ku mau e ngahi whakafua fua pe mihono ana laiso o e ola ko ia o e tohi kakai. Ihene pehe lewa koe ke taha e ngahi mea ngā ue, mātua ki mahu i ngā upito, ki he pure a ngā, ke nau mau e ngahi whamatala koe au tāna ki i he tohi kakai. Pe hene pe o mātua ki mahu i ngā, ki he kakai o e whanua, ke nau whakafonu mō kau i he tohi kakai. O kai kua mea ni a kuanga ke te whaiteliha pe ke te whiri pe te te kau pe i kai. Koe ko e te kau mo e tai kau o ku kau ia ki he tonu, o ngahi whamatala kou tāna ki e he pure a ngā. Peko pahu unau whikai ha whaahinga ngā oe ke whai o whakatatau ke a ngā toko lahe oe no fō. E maho ingare mai ke tonu. Ai ahono whakafono e fō mu ke he toko lahi pe mo e whitu koe o te iai. Kātoa ngahe uni mea koe a o ku maho inga. Ke mea taha fō ki o ku iai e ai ngahi whakamatala kehe tokoni o ku tuku atu e he ofisi tohi kakai ofisi whaka statistika e pure a ngā ke whai a hono tokonia o e kakai ki hono whakafonu o e ngāhi fōmu tohi kakai hangi koe kulawe lawa pe ke whakafonu fōmu pe koe whakafonu fōmu pe ka koe fōmu i he interneti. Pēne pēo ki ai lewa ai maha unga uhi pau ki ai a e te aho to fika, a e te fika pēo pau ki i ai mo te password. Ai e koe ngahi ume e whakataki ni kāre koe ia e i ai lewa pēo moe moe whitu ke mau me ai toko ni whakataki ni kāre ke tingi nau tolu koe unau whakaokau pēo unau tui teo ki whakafonu online peko whakafonu e internet ai nā ngai whomu. Kake kaka mea ko lawe ke ai o ku
oku kehe pe foki ai ngahi uni fi hui koe u whakakakau. Pea ikani tau lawa tau tolo o whakakakato katoa ka ukei pe a hano whahi ngā wahe wahe. O e ngahi fi hui koe i e whomu tau pehe u kamata aki ai. Tuasi la hoko hoko pehe, whakakongo konga pehe. O ke gai ke lele kusi takai holo pe. Pea koe imoe whehu i ai o kau ki hoto pui pui tua. Hange koe ni ke kau kakai nofo mai koe whewhi tu na te hau me ei matakari pe koe whanua. Mahu inga moia ko hi he ku kau moia i he whie mau e hapurea ngā kene i loi koe ne ngai whatu polo kalama koe ia. Ki hono whakalere o e whanua. Kange koe ku lawe ka ki tau lawa o whakaiki ki hono kotoa. Kau kai be e whakaam i hono to'o to'o mea lalahi ke kamata a hono whakawhiloa ki pu hono introduce ki tau tolu. Ke he natula o e whaumua o gei a ngai whihu i au toi tāna ki mai. Pea o kumho inga lewa ke tau mahi no. Pea o kui ku nau tolu koe te nau tufa ai whaumua ka pako te whi mao whaumua pepa. E malama pe ke whai hawha ngai whetu utaki ke whakamala ala ke te mahi noi ai ngai whehu i kohi ke hono whaka whonu koi a oe whom. Upi ai puki ai ngai whamatala ku o si li liu ke ngai lea ke ke lahi au pito. Ka au ki me pango koe ki kaua i a tonga u fuutoko si ai tō lahi au a kai tonga. Pea mai ngai matakari ke he pe u toko si au koe ke au ki ke ke li liu ke nau ngahi rea. Koe koe ngahi whakamore koe e whi mau ke whai ki ei. Ka koe toko lahi koe e kakai ke nau ngau e ki uku. O nau o ngoe fulahe ngā oe o kai ke hange o kai ke potu potu tatau. E lahe o whamore ke hono li liu. He pau fuku e tatongi haka o li liu lea ke nau whae li liu. Ngahi ngā oe ke hege he koe ko hono pulusi ko kātoa e ume ko ia. O ku tāna ki ho ai ngai whakamore e whai ki ai. Pea kuna o sio lewa e ngāri whakaputa poto ange pe ke owa li liu ke mingi mingi lea ko te kotoa pe o au ke he lea e ngai whanua o fu toko si i heni. Ka au ki ai e ngai lea ku o si li liu ki ai. Ka koe ko me maho e ngā pe ho ki hange koe ku lawe o ku o si li liu o ku i ai ai ngai feitu umau o ngā tokoni. E koe tui e au ki he tau polokalama i he wiki ka au, e te lahi ange e ngai whamadala te tau hoko atu ki ai. E ke hepe kua whai atua e tala teo, o ku hangana ki mai, koe ke fuma mao. Koe pō tu si te taha taha koe ia o a koe si toi pe wiki tolu ki ai. E koe ki waha taime atu koe ni whai e tau tala noa i he tau polokalaman, e whai pe kamata e whakatau kei. ki he tohi kakai mana tui ka paurewa u koe ke te api ke te tohi kakai ki te he whetu u koe te te iai i he pō ko ia ia ka paurewa koe toko taha pe ko hai koe ku i api tēne whakafonu ia e ai fō mu o kawai e ngahi whakamatala whekau ake mo ki nau tolu o ku nofo ai e api ko ia ka uke kahi ke nau ia i e pō ko ia hanga koe ni koe ngā ua ia ngā koe sifi pe koe wholau ia ki tō pule anga pe koe ki hawhetu ke i Australian ko pau ke te tohi kakai ki te hawhetu ko ia ka pau ke te alu ki te ki Melipuane ko whewhi tu te te iai i e pō taha taha o si o a kosi. O e tau ni i Meripoane ko whewhi tu uia te te tohi ka kai ai. Ka oku mahu inga ke kau a e toko taha ko toa pe ke he tohi ka kai ke tonu. Pe e to e aunga ngai mo tonu a ngai a ngai whika pa mo ngai whotu tuu. O ku whai e he pule anga pe mo putunga o e stiristika o whanatau ki hola koia o e sāwea. Tenka ke ngata piai e kona osiko e kona analyzer o kulawa ke ilo takitahange ko tau tolu ke tau ilo ia ko tau toko lahe ka kai tonga. Mungai whitu ke heke he unau no fuai ke toko lahe o unau o lea whakatonga i api ke ngahi tui whakalotu pe ko siasi o unau kau kiai e mao kotoa ai ngahi whakai ki ki koia. Ke tau toki hoko atu ai ki i
a whakamala ala pa mai to koin koin ni hui kau. Ka o tau o mei ngata angata o polo kala mao e pia fini. Whakata mei kumo mao a wiki eni fia fia, whaapa kumo te mea mai he tem te tau hui kau. Ka mo mea o sai.

kaukaua na iada ni mbula, sei koe na dai chisu e na mataka vinaka indendai. Oi ko bata kei au, ndaro sana, waka mbula I kina e na vatau te o tine ngau nongo. Ia ni sayanra ni mbula vinaka tale na turanga marama dhurubunga ni alewa kei kemuni na lalai lube viti ya sana itin kabahau ni sasi amati kumai. E na vingarabi e na mataka vinaka indendai. Waka vinaka waka lebu e na buku ni nanda les vanga bakayalo e na sarongoda utitiko me buwana I taltala vingarabi e na mataka vinaka ni kuwa taltala saini na ivalu. Da waka vinaka kina ni randa usuleti kuna nandrangauna na italai ni kalu merindu mai waka We bakan dey tek tiuki non dan bula ena buku ni non dey lako lako ena mbulongo ena kena bako kuo tek tiko ena bose nikolo menda na reiti ko ngabe chisu ena vingo na tau dok sara. Sama sulo kita lti ngana non dey lako lako ena singa ni mataka iya da baka bibina kina vital tala sa inay balu ena mataka binaka ena inday. Kabang bo tabi ko na siyama tiko maya na mataka binaka ni kuwa o siyama tiko maya na ibala mata siya o siyama tiko maya na biyo libo libo ni vinga rabi ongo. Niko satura na numu ni bota bota. Ena mata kabinaka ni kuwa. Ia na mata kabinaka endendai ya usana te wakayang datali tingu mandang abi kemu ni todo sara na ital talangase ni bay bal ni lotu bay mata lotu yang oi Kristo ni bay karabi tiko ena puno libongo o serene kabaka talanga kina o Australia raramba ena sa ni korda banga ni bay karabi kina ena buku ni bay karabi ni wakalesi alo senggoli bitiko na yalo melesu ana kalo merabang karay talanga na yali meratiko ena lom menimbai meratiko donu ena mata ni kalo sa baka yang raka bakang bulat ko yan iwe kemuni na domo iwe tiya serne baka kina iwe kemuni na randini iwe kemuni na ibuke buke ni talatala kina nomuni randini leo ni matambose nomuni randini baka talanga kina tuirara kina nomuni randini iwe kemudo na katolika yan rabinaka turangan bete father iwe kemuni na bengkarabi na lotu katolika yan mataka binaka ni kuwa yasini korda bangani iwe ngarabi kina yan ra bula binaka ena mataka binaka endendai bakatalanga kina beke mundo ne kabitu happy sabbath beke mundo ena mataka binaka ni kuwa ena buni bengkarabi ena singa binaka endendai sabang nuni binaka ti kani nando mo ibiti eserne ena buni bengkarabi ni sokalo ena singa binaka ni kuwa enda tiko kede ngaongo kanda bengkarabi bata kede tiko ngaongo ena buni duanga naka waya mera bangare na yalo mera lesu be chisu ena ibaka tau ti oti ninga unongo pambote be kem done kabitu ni dona talita kana ase ni korda banga do bin karabi kina ena ase yo Australia ongo pambote ni na totoka na bin karabi ena singa vinaka ende ndai baka yan talita nga ni be kemuni na matua andina nga ni sabaka yan tuwa titiko ya ni naturanga na italtal ki Robin Karabi patatiko atatala sa ina iwalu iwi kemuni au te iwa yang ratal manda ina iwi kemuni balatan daw baka binibina atiko nando mo ibiti eser ne diyo ni daw siyangan ni dalata na nonda ngaw nonggo ngasi na bau barong atiko may iwi lawu de na mataka binaka ni kuwa arna yan ra manggo na maka ni kuwa bang bauti ni totoka tiko ng bula manasa ni korongo ri maro tiko ng bula ena buku ni rakim batang bata enda lako durumatiko onggo Wikim ni ito dok sara na lube biti o ni takatakati ko na palm scheme workers yan na mataka binahan ni kuwa. Baka yan ratiko yan ni wikim ni ibang bauti ni namaro iti ko na takataka yan na mataka binahan ni kuwa. Ka o ni na ngarap binahati ko na itabi yan na we ngaw na kaya sara yan na numuni tiko boli yan na bunuwa bulangi ongo. Wikim ni na lube biti ni ngande boli tiko baka yan rapakang bulati ko yan ni wikim ni yan na mataka binahan ni kuwa. Ibang bauti. Nina totoka tiko ng bula, totoka tiko ng bingarabi, ena mataka winaka, ena inday. Yate ndo mga nga na serba ko spell weekend, ena mataka winaka ni kuwa, menda na nanumito daw ko kina. Weekend daw na kabito, kamimbiti ko weekend daw na kabito, daw na bingarabi tiko, ena singa winaka, ena inday. Serang ko daw na

Ina pa mi na pa lewe na buku ni sero ya mi dabi butu ni ena iba ka tau tu tini nga ono ongo fe butu ni rawa he ena mata ka vina kende dai ya ena mata ka vina ni kua lai sambo titu sala suivai bula my sister from Samoa. Thank you for tuning in this morning. Wakata lenga kin ve Elaine. Ena mata ka vina ka ni kua na sero ka taravongo. Dosa na nomi kina vike muni talanga na Palm Scheme Workers. Sianga ni dongo letha vike muni teko na ndomo ibiti eserne. Ena mataka vinaka inda indai. Sa na nomi tiko yani ena serongo ena mataka vinaka ni kua. Ile inveri mbalavu, sala subai. Wat ke Laisa ena mataka vina ni kua vina vale vina siama tiku maina mataka vina ni kua na serongo ena mundo ena nda tau dhoka sara ena mataka vinaka e ndai. Oops.

Yo ena buku ni sero ya usana mai baka mo detu kina ibe kenda ena mataka vinaka endendai. Na vale bu Liverpool City Church ena kena to koniti kona no no vina Congo. Roti kini nda birongo dindo mutiko. Na ito kei ena bata bata ni ibe ingara biongo. Na vale bu Pastor Taltala Jay ena mataka vinaka ni kwa Jay stay ni balu. Ena buku ni vanga baka ya loka sama sulo kita letik nga na nonde ila kulako ena singa ni mataka saba ka vina vina katibani na tati minindo mo ibiti eserne ena mataka vina ka inde indai pekem ni todo kusara na sema tiku mai ena bata bata ni vinga raviongo nindo mo ibiti eserne ena radio 2 FM 98.5 ondi onindo na na maki tiku mai kina ena ve mataka ni bakar uhai oya mai na ono na kaloko kina walu na kaloko saba ka vina vina katagi tiku ya ni kibe kemuni ena buku ni nomuni ndo na na makiti ko mai we kemuni talanga na sema ti ko mai ena ibola mata ena mata ka bina ni kwa saba ka bina bina ka talti nga ya ni we kemuni na ndo mi biti eserne ena buku ni nomuni ndo na na makiti ko mai ka sema ti ko mai ena ibola mata ena we mata ka ni bagara wai to dako ya usama ya leke me ada bana mata ka tu mai menta na ngai berongo di ndo mota le ti ko kina ongo nga o veniana na nomuni ndo ni bengravi ena ndomo ibiti eserne ni bakadeng vinaka ni kalungata marreti ko nambula kanda vena numiti ko nga ena masu ena mataka vinaka e dai.